0: embulia na kakevenga taukena na kakevenga lewa na kakevenga ngai toko na kakevenga ena mana ni nana mosa
1: mbe ngasile wu mwini pa kumadhalati unga usata unanumu mwangwele kenda kina tatanra ni ambaki ngoni ni methodista umai paka rongata tata buka buka toka unanuma ena tali ime kimi rongata tse na naivu ukana paka namata kina sendusi kina na matili moto ni ni methodista ni ambaku
0: minaka na na na tatanra se na vim se na vision ni soko songolo tungo ena ambaki ngango 2024 evi abati ngo connect to Jesus se sema be jiso ke ndura mwono mwono kina sema saranga be jiso ena choni na kena wasi kili matikine ndu eba tungo kwa yao na wainindi na ayipaka tawa niwere kwa tamangu tamangu kede nga sabwa na samaka yana kusa sega ni buwa na kutani mewe tani sige vina kwa ya ena kaya paka na matikina na New Methodist Christian Fellowship na mubuwa buwa hii mwaka tawa na musema kuni nga taka na buwa kuni nga taka na sena e tolu na kangu ya mbasika na ena tambali kau bwana nrona keni karuna sena keni tolu bwana kuni we vararabi seko kawa itaka sarama lebu na nrona na sena kine bwana kawa itaka na musema malta na mika na musema na nroka nroka nrona na reni wina kani sena kena vua vua ini bwana mwaka tolu na musema osema bina nga o zingo zingo kembali na nomu tau doko kena nomu vuai kena nomu seta papa sepa e mwaka Sarto kana musema. Ya na une na mata kina na New Methodist Christian Fellowship na kaimbita kalo kina mata ni yalo gusanga kina velu ta kine so solo tu. Me vaga na mata na New Methodist kina no musema. Ke ndura no musema kina sema bichisu. Kuni sema vaga lebu kina ya veni lotu. Kuni sema vaga lebu mi kwa ya velu ta ki. Ni kusa sema na bichisu sana gavina musema kina no musema so lotu. Sangue batalga no musema vira na verdade ni lenga no musema bitiso é na lenga no musema que na loto é na lenga talga no musema que vive luta que nisso somos loto tudo que
1: na capoalle na capoalle toca boti um bote bicanda na semana tio mãe uma camada ganda sim new methodist na torre da tumito mi que anda torna cai non da barroa
0: sander
1: dina manda nin da tudo bicho somos loto ndo ndo ile na tu e sanda na bit te buto mi bicanda que lá goia ngapia ngo na maro ya mbalo toko ngo ukila au na tuso kini iliu na wali munga silemu saa nda wili siku ngo na kina wakaru teka muna buli miru na lupeta ya tosu mandaka wali leitha ke miru na naitambawa ni ratiku wabu ngo ngo nga ingo talanga na mwini tuku tuku miru na lupeta ni wakaru teka muna buli na mbuli tambawa ni wakaru teka muna buli na mbuli tambawa ni wakaru teka muna buli na mbuli tambawa ni wakaru teka muna buli na mbuli tambawa ni wakaru teka muna buli na mbuli tambawa ni wakaru teka muna buli na mbuli tambawa ni wakaru teka muna na kena kawa itikitu na mbuli tabangwane. Obambu tena mbuli tabangwane, mekakwa ni kawa itikitu na mani sumusu mbulu. Me sirumusu mbuna mbibu wali. Saba wabi ngasini?
0: Minaka, ndo na ka ureza tiko au wosa tala hakina wakampala kina New Methodist Christian Fellowship. Na nonda nda usapota kiri na luwenda, ena visa na kede. Ka ureza tiko sa totoka tumai, ewa kwa ureza tiko. Ia ndu na huni salongo ureza via lulunga toko lila ya tutal nga wiki to na nonra singa ni toko ni namo ni kani lotu se nonra mbula baka yalo ya uvitha na nungu grandson or to ulitiko e mari e rua ndu e under 18 na saudi e ndua e under 17 na ngone ni tereni na ngone ngito se ngone rongito kina e utu irata ni usuri talamu baka itabi kina timi kani marobi ya turanga ke do remind ke utiko na kani vu liberto na luvemu se to mainandi e pot school jaspa sandona kanu vito ni ya na multa na bralo mo to ko ni reto tala ya na kaya o rede tiko vi kendo na lotu me da vito ko ni mina ka vir mone me balta no rambula bralo balta ka go rede tala na ni so lotu Apakah tak mikiru value tak kena? Makanya saya nak suatu itu ni kawai lagi non rambula pakai alon nangone. Nengone ramai reli kena kena undo lugu reli tu ko domai. Orang ni makanya saya nak suatu ini tahu tak usaha na bintu ko ni biar na tampil nanti na. Bebe itu tiba tak kena pakai nak kena Coca Cola tim. Να λάγω μαϊράρα.

0: song youth eta tungur mena CCC moni wonga mongori no sorry kemban tamoni rundur taram tanga bale kale ka ndua utali tanga tikina ngo ni ndote ni sungu sungu lutu ngai no mo kwe ni nda tikini ngo betu tabat ndendur tu ya bombe ka tu no priti mandolinga e ngo mo mai
1: Bila bila kacau, kita nak autor cikgu nak bila ngomu bulan tiga ni, nangkasi lebuni Assemblies of God, tal tal ngasi proses sepekau, apa lebu na alu binaka dolo dolo kau yang non ras tunggu, obat nak katakan nak menim bulan ni bau bau tu ni tu, vi tal tal ngasi risi, wita, dah boleh tal tal ngasi risi na bau na numi tu mu seperti mu boleh atabira ki tuyani mo le tuyani elando to tamna mai no sorry na triple c sa kando kai sa wa gabi mina ta kada na halu ni ba gambuti me us mo le bagita bi ani birta na luenda e pingara mi tuyani triple c autor to langa ngor binango na talanga na bernumula daba ortuna apostol international apostol fellowship international tal talanga se Rabunawa, parliamentary ko kaya nolo to annual conference o sorry tal tunga kina o klan dondola na gaselebu ni Assemblies of God sangay tarabay ni tal tal gaser baba so yung tarabay au kito dundu isko sa malo tuto doko go na kasa ko tete kumay ni nda kilati ni nda vitik o babli na takina bulan ni gaselebu rabunawa honorable rabunawa parliamentarian and nona bauna numutu mole ibo kita bitu non to annual conference na youth no sorry na bongi kwa kito na kita bitu ga dikina usure talta ortu na mission ko ndo ala ko mata kia na buruburu ni bibaka lutaki kito na tuga ni maina triple t na bi mama nyono and ko go sabe sure tu apa yang don virtu mino sorry tal tal ngasih wira tal tal ngasih uris wira musa bisu itu bikin tu tanah tambah moni tau dok kau nasa sebagai nusuri kesin don mono ningol kini ni kuah nilai iru tu ya ni so na ambulasi na wasi na kami ni kuah na hangat tau dok bikin dah kau bukan mau tak kena lakolala mai kena nilai sini kena sa ngeketan dan tawanan dan dokta daerah takkan na kaina pagaru ta kromalangi ene kabini sendai ene na songo na yudi ni tipsi minus
0: na wole na wole maru ta ko na kela duwa ni songo ta moni kerwa na bio kani tigi na mo kristo ni ta ta pata chopa
1: sane
0: na wole na wole kasi lebu ni berin do ga imbitar ka matir tambo wa oiro lu benda sarba baru tingo so saulo chungo ni bola so ta ta bola ina label ni bola sar bibi wa ta tau na kato so mbe ka sengai dia chungo ni inform ba bolu chiko do manda numuni tutu bom bim bim bir ngone sartongo na kilisku na babarum tik bul bal ter sini le suba bagarua adawil tik nok
1: na ka bi kenda na dorbo ngone le onda baru chimeni kwa babaru la bai buli city sa tatu tik ngone ndoru mo nango na wakata taro 2024 sa tali sumai sa tiku babadayo Santi buka di bagaimana ngono nyo max. Santi kayak muli maina get ready. Saparo tusik di sa kan bagaimana go. Na 2023 sana sengat tali mai mole baka bina kataka. Indo na kawa pala kataka. Kembali nonton ruge duru mai ningo duru wo ngone nyawa kenda duru imbure senda na bulinga na besinga sengan indo na kain dendre. Ibitan ani tatau bina tamu na muna pandiota ka bikan da sulenga bi otono menitik. Gaina numatiko na kalu. Niko sa adur na kori wuli, gaina numatiko. Na kalau ni tamamu ni tinamu, kalau ni namu lomani wale, na kalau ni namu balilu, na numatiko. Oko e kalau ni namu kori wuli, e kalau talaga ni lomani klasom, kori ni wali wuli. Kalau ni kori wuli, e chiko tanga e lomani wali wuli. Ando na kadar kila. Nga keder, ando yaba bala kino kore bilu tak ba israeli. Ando na posong kako ni korele, kako ni kotanga. Nauna kene ko sutama kine sona nrakive dhangi uru kiltoni se dhangi leadha nimbula gaina numatikonga nimbula chiko ndona kalu kene karua gaina numatikonga efisona kena wase ono tati kubike nye voltambu kemuna ngoni do talera ora uwe nangase dua Kenny Karu.